Kayasose on tawai sinuak kihanawe samagoma nehiyawon nehiyawon nehiyawon ektose kautna mahoma atsimona ego nikamona egwanma egimigosia egoma waskamptik waskamptik kake kamiunagwan.